0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Anang kalau main game, nama-nama game pak handphone, ngai kemata kita jai. Anang lawan kino kita, ngai kila lawan nurun sekolah, ngai kita dano cigo.